kase ohunu me no ate wonsam ahale yamete ohunu me ni mo nya no ate wonsam me ka papa bi mo meda no ohunu me ma ate wonsam ebrade ma ni nyima tan fun se wate me kase wi ye die pon na bie bie sa ebrade bie pon kase ya mo onye wato na o ma de ye wudie bia e meti we se e sa sa de wadi islam menu eyeyi ewurade mo abrabo enye wata fofo ti oye wo se banu obeko wo abrabo mo se babia ayo sase obeko.